mon ap mache dwat, li gen pou soufri an pil. Men, Seigne ap delivre l'an ba tout soufrans li yo. La proteje l net ale. Pa yon ti sou nan kol ap krasi. Malege pou fini ap mechan yo. Moun ki pa vle wè moun kap mache dwat yo gen pou yo tombe an ba chatman. Seigne ap delivre moun kap servi li yo. Li pa vle kondane oken moun ki chache proteksyon.